0: gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi laaro kutukutu loni ojo monday ojo aje monday eyo kan to kain ninu osu kejo mo wa wo so tun mo wo so si pe kini ka fi monday eyo kan soso ose to ni osu ti tun nu to tun ni pari osu kini ka fi monday eyo kan to kain se that your suggest mami ki leyin o ko sin ta le fi monday o ni se ju pe ka fi dupe lo wa gbo n to ba mu o fi ope bere ose testimony le pari e olohun o ba n gbo temi ni pe ngba ti o ba fi di monday ti n bo ke kan mo gbe testimony wa si jesus city lo ni kongbe kongbe ni waju eni ti mo n lo jin fun bi o se ri niyan ohun ti emi olohun so fun mi ni fi ope bere ose pari e si yanu Pastor Odekunle Epaphras, Woli lori afefe ti ijo Comfort Life Mission International lo so wi pe aku ipari osu. Mami, se le dide. E je ki n lo si orin eyo kan soso fun isin ologo ti oni Monday to ni ope ninu ta ori ninu iwe orin wa lati fi le jeje pe Olorun iwo la o ma sin ni gbogbo ojo aye wa. Enikan ni se ka dobale tabi ka kunle. Koti e ti need iwo saju oni modo ope to run in the last day of the month. Ah! Eja yin engineer.
1: Iwo to

E o iwa yo si oluwa. E yin le gbogbo. E fi ayo si oluwa. E wati e yin ti ori. Si wajure. Ki e yin ki o si mankbe. Oluwa. O ni olonu. O ni odawa. Ti re ni awa. Awa ni e niyanre. Ati agutan papare. E lo si e nu onanre. Ti e yin ti ope. Ati si agbalare. Ti e yin ti yin. E ma dupe fun. Ki e si ma fi bukun. Fun oruko re. Ni tori ti. Oluwa po ni ore. Anu re. Ko ni pekun. Ati otito re. Lati iran di iran. Amen.

gbogbo eyin omo olodun te ndupe laaro kutukutu yi gbo nkan meta ti o tele o ti mo mu jade ninu Psalm 111 alakoko ni pe wa ri ise iyanu lose yi to ba le ba wa dupe elekeji wa ri onje lose yi mi omo ru to nfe to le munu edun mo ti so on to nje tumo si oni ni ojo aje eleketa oni idandi there shall be healing. God is going to send healing power into your life. So mura ni bi to ba wa mi si ni gbaju nkan meteta yen lo ti n ba ti jade ninu program lagbara eni to ni aye atorun ma bo sori Facebook, YouTube ati TikTok e wo miss daddy atola lo ni pepe yo ti mo ponmo olaundi waun ati n wonu osu ojo ibi woli odekunle epaphras omi mewe wa to nbe lowo yin ola lasi die o but oni ka se nkan kan si loni ese bibeli mewa fun omi mewe wa ni agbara eni to ni aye atorun oni ma ba yin ka si laaro ti n ba ka nkan yen si o je ki se omi yan pari o le mo sise so eja lo si Facebook odekunle epaphras baba mi o odekunle epaphras oni e ti ba mi pade lori YouTube laaro YouTube odekunle epaphras lori Facebook odekunle epaphras lori TikTok so ma kan kan mewa si oh my god eja de mo an gbara di fun 77 special eto so mo ojo ibi woli odekunle epaphras pepe yo pon mo lojo Monday ti nbo bo mo yo so le ni but e mo ja foro le so won ni bigibare lugi toki e lakoko gbe eja lo gbe toki e oni to je ojo to last ninu osu kejo mo la a dan kan wo ngo ba wa di weje awon eyan ti ma fun mi ni testimony osu titun ta nlo yi nkan ba mi kan be ti ma bere si so lati ola sabi otun la lo eja de mo nti oluwa ni ka se ni 77 special to ya to yi nkan meta fe sele so tun le ja dupe olobi je pe loni ti osu pari mommy ati daddy mi ni tan yin ko se nti oni sanwo ope ko se nti oni sanre ope pe oluwa mo dupe temi despite the fact bi lu se leto o si tun sanu emi atawon omo mi olorun feran olope e ba yin orin soke si ka tun fi dupe lowo e

gbogbo le so ndupe so yin olodun so njo ni bi to ba wa e mu owo kan dani lowo yin ki so tele mo ti so nkan meta to ri lose to ba se pe woli olodun ni mi to ba se pe mi o da wa si bi won ran mi wadi to ba se pe ni to to mo ti gbadua fun yin ko to di pe mo ngbadua ko to mo gbo program yin nkan meta o sele to ba se ko ni gbagbo pelu ipe to ndu yi nkan meta o sele si olose enikan ni kini nkan meta eta mu owo kan dani bi ogo se nje ti olodun oni lo sutan engineer e to ma yin oyin yesi mo nbo

0: ese bibeli Psalm 111 verse 4 verse 5 ati verse 9 ibe ni mo ti ri nkan meta ti o sele ninu ope bo se ndu yi owo ti mo ni o mu lowo ose yi lori iyanu owo owo yen ti ba ti gbadura si ti mo so tele si bo se ndupe wa kan mo fowo kan laaro laaro o di sunday ko to na o n yato si ore ope ti mo ni wa san eyi o ti di power money owo agbara so mo kan fowo kan laaro ko to jade oluwa ni nkan meta ni ki ran si yin ki n fi se yin jade ninu osu to pari to ni ose ti tun nu so gbogbo eyan omo olohun nibi to ba wa so le nawo mejeji si waju mo de olohun iyanu si o eni to pa mi ti bi omode tin ba mi lo bi agba iyanu to riri lose yi iyanu ti osele si ori mura o nitori ku jesu mama mo fe ko foke ni igba meje laaro kutukutu mo ni ko jaguwo in the name of Jesus ko to di monday tin bo ta pade ni 77 ni Jesus City iru iyanu mo lo ti kan ogbon wo lo dasi abogun ni mo pa lase ko de ba ole kan na loruko jesu o le mi fi nke ko gba jesu to wi pe inu eniyanu pin si ojojumo mo mo so si o leti ko si to wa ninu jesu iyanu fisa ni o iyanu owo ni o iyanu omo bibi iyanu oyun nini iyanu fisa gbigba iyanu iwe igbelu iyanu ile kiko iyanu gbogbo iyanu owo nini bayi loluwa wi angeli to pin iyanu mo si ami o pin kan di owo yen mowo wa ki betele mi leyin angeli to pin iyanu emi ni iyanu kan angeli to pin iyanu ose yo keje gbesa emi olohun fi nda mi loju ko si enikeni to jibo program tabi to share program fun eyin te nbe lori Facebook e share a dupe lowo e titi lai won fe fun yin lori ori opin osu emi awon woli lo fe san salary to sise re to ba ni gbagbo o fe gbowo to sise am bi ba se nsele mo share testimony ko si mo fi temi na ranse ote wo fun woli e na nkan iwo na ta woli e lo re na wa gbo nti mo fe so alakoko niye bi nba ti jade ni agbare ni to ni aye atorun tin ba ti jade nbi ori YouTube TikTok ati Facebook mo nlo yen e wa gbo suya night loni o passover night leleyi o igba ta won mo Israel fe jade kuro ninu osu ti won fe jade kuro ni ile Egypt bibeli so di mimo fun wa wi pe won se nkan kan on lo di suya night lodo ti wa awa no se lale sugbon ta leyi tori pa fe bo si osu bababa se mo ko su kesan ni ago mesan enikan ni mesan ale lagbara olohun ago mesan ale o la se bebe loni ago mesan ale ni pepe yo pomo loni ago mesan ale gbogbo nkan mesan ni o ati wonu osu kesan eyin wo le be taje odun eyin wo le gbagbo pe losu bababa ire gbodo ba fun o a so na pade September ni awon tin pese odun le tin pese e lo ba mi get suya bi e ba ni opportunity ti e ba le ri bread enikan ni bread a kan suya ti bread la je lale o nje lo be je wonu September enikan ni afi webe ki koro je bo ba ni iyen gan combine o ti di bogan lale ni nai en to to so mo nbo lori Facebook ni sin mo nbo ape kise yin le kini kan sele loni iyanu si ni kini kan keji te ri lo se o nje ni iyan be ni fast 5 emi ko mo ko be nigbati en dupe tan in tin tele niyan mo ti so how to have food on your table bawo lo se ni onje lori tabili re ikan ninu e ni ma dupe sa won le nba dupe ori ana ki won ni yo se yo ri mi gba baba mama tin gbo mi laaro yi onje re de lo se yi mi omo bi o se sele won ko won ya ni awon orun la won o se to onje fun o mekatoba yadalia meno shahaladus o se yo je o se mo ni gbagbe oni mo fi ni ko senti oni rubo pe laaro yi to ba ni gbagbo ki gbe baba mi mo dupe tori po fun mi lo nje lose yi onje ti mo nso yin o le je owo o le je customer woof o le je onje ifa o le je aso o le je onje o le je ile kiko awon kankan be to ni to ni ra itemi oluwa so ni e gbogbo itemi gbo mi lori Facebook o dekun le papa baba mi o ma si akini tori pe owo agbara de lati kan igbega re bere mo si ti so pe nti won pe lo nje ni to munu eyan dun o koja rice ati ewa nikan iyan na nbe nbe ha e mura o la ro kutukutu enikan ni se lo li agbara ni mo n pada bo ki le leketa to ni yo sele si o gbogbo eyan eyan fe emi oluwa ni ki n so fun o pe idande christian oju majafara idande wa sumetile idande re sumetile lo sey olodun ni mo fi nse elerin o sey lo gba idande mama oju ti ori na yen so ni gbagbo o sey ni ko ri na eti ti o gboro o sey ni o gbo owo to gba ri o sey ni nbo iwo nu ti e jifa o ni so fun awon ayan fe mi won jifa ise owo won mo gbagbe nkan meta ti o sele iyanu 1 onje 2 eleketa ni ose yin to ri niyan idande gbogbo eyin te ni stroke oye dide so panu in the name of Jesus gbogbo eyin to je pe I mo gbe obi ko obi baka tu me kata haladisha mo pase o pare lare gbogbo eyin ti menstruation yin kajo tin lejo ke yan mo se menstruation ojo mesan ojo mewa mo dide duro nu studio ara ba nba ku ebe ku adeyede oba kande yele ebodo osa gbogbo ti won pe ni imbalance menstruation gbogbo eyin te ni hormonal imbalance bayi loluwa wi mo ni ko gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe ri yanu to riri owo oluwa fun idande kokan se bi oloto leni to se ileri bi aye atonu ba nkoja lo ileri re ko ni salai ma se mo duro ninu ipekun ase yen mo duro lori apata ayeraye sa ile miran yanrin lasan ni mo fi oruko jesu so tele loni ojo aje ara re bere si ya ju ti tele lo in tin se oyen ko fi ole mo so gege bi woli pare lare ejo gbogbo eyin te ngbo program e send e si gbogbo en te ba mo to seek loni ojo monday oluwa ni ta ba ti bi ope soke ki n pase nkan meta isinu aye yin ko mo ba yin lo oduwa bi se to halahada bo senda ha lati aro yi lo ara tu o ara tu o ara tu o itura to riri ategun titun ti ofe si ori ofe lu o bayi ojo re yoro gbogbo eyan ki gbe ojo mi yoro ojo temi na yoro dendele agbara mo nbo ki to lo oluwa ni ka won kokoko tete kokoko fowo ope ele bo ba se very yanu yen si ni o yara se n to ba wo enikan ni so wo ope disturb ida mewa ko disturb e ko disturb owo radio program lati ba wa dasi nkan to ti change olufe mo beru pe nkan won in to fi mo gbo bukata yen ose lo fe gba that is the word account number church oni ma fun o fun ope fun da mewa fun ore bi se pe fun oni titi ti o fi don 7 yen 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International. Comfort Life Mission International, First Bank. Being your Bawole Lue Lei, 1966, 36, 38, 73. 1966, 36, 38, 73. Access Bank, Comfort Life Mission International, New Bijadi. Wabo! O pe mi laipe, pe mo fe ke fun mi lakanti yin woli. Toro ri lo sey. Opo yin le gbowo awu kapayada won a fun oni phone olon ose ina ni no gbogbole bo la se fe se o e ja dele agbara mo nbo
1: jaji yen ku role o e ku se oluwa oluwa sagbara dotun jaji mo dupe lowo olorun o dupe padura yin o lo lasan lori wa jaji ni after ta se graduation wa ton mo dupe lowo olorun pe olorun se kun mi den mo dupe lowo olorun pe visa omolade o ti bossi visa UK o ti bossi o de mi lo ni on di toju mo dupe adura yin lori mi mo dupe adura yin lori omolade omo mi mo dupe lori ile mi lori ebi mi daddy e se o de dupe lowo mama na mo dupe o pe visa omolade omo mi o ti bossi te ba de ma wa dupe ma so yoko o da baba mi ni oluwa oluwa duti ani pati ayo
0: Nice. Esa mo gbaradi gbogbo testimony e mo send e si mi loni kongbe kongbe e je sari boyle na ngbodo salai mo gbo
2: baba mi e ka san e ku se oluwa oluwa tuwo ma sagbara dotun o eya ti mama e pe fun wa o e se gan ni mi na fe so ore to lo n se fun mi ni o o se le pe ni last year te n se land challenge ko pe awon oga mi oda dollar na bi fun mi $1,000 ni time yen ti mo sha pilo get ile yen mo da do yo mo yo da mi wa mi $100 gere god god dollar gan mo fi se ni mo san as my tithe ti mo bi sin envelope tori mo wa sile ni time tori epo ni tin sise mo wa sile ti mo de we da yen de want mo sha yo da mi wa mi ni te ni change e o mo se fun mi e na mo de ra yo yo come be o de san as my tithe yen lo be eh ni ye yi ton travel tori won te le se come travel ni ye yi ton wa travel mo wa so ko so mo ko so bi awada fun na ni pe mo fe phone o mo se ra phone kan mi niyan o ese mo dupe sa ora o se ra mi ki mama o
0: gba jesu ko se de bi ribo mi ki testimony ti e no le mo bo ta lo ni kongbe kongbe gbogbo eyan omo olohun eyin wo le ni idamewa o fe san ore ope iwo na ti e fi tiwo ka wo ti o tele account number church lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International Fosbank bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade gbogbo eniyan ni mo fe ko san ore ope awon ti an ba wa ni da mewa ti won ni ore akanse iwo na wa se e wa gbo ese bibeli ta ka oni iwe efesu Ephesians chapter 1 titi wo chapter 6 iwe efesu 1 titi wo 6 done and dusted e wa kun leyin te se birthday ateyin te mark wedding anniversary e gbo wole ikun yin bayi ni oluwa wi ore meta ko de bayin iyanu owo iyanu onje ati dandi komo bayin lo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary Henry kan ni woli kini number tin share testimony mi si elo number 08088716566 08088716566 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you